0: natin sa mga pangabaktos kung pamanago.
1: Kadaimot ka na waktos.

mga kersangan ni Kaprabu Duryodhana Jaka Pitana Destrata Putra Pangandika Negrot Gentem Kadia Macan Ilang Bayam Metune Brahmabati

sadayana para pangagung ti nagara amarta daya nu mga puya ngaladenana pangawasana bangbang lakon teh disagadengeunna Arjuna oge Gatot Kaca katawan antara Jaya Abdi emanyu sami